0: rive nan balak, mon ti fòm ki di meti, flo, hey.
1: Yo.
0: Kounya la pou nan rive nan balak, li di mon amour, flo, hey. Kounya la, on pou monte se nan, li di bebe, flo, hey.
1: Yo.
0: Dil pa gen kapot, li di sa pa fòye. Dil pa gen kapot, li di sa pa fòye. Kounya la pou bije des.